Okta tali loto fie fie ibe ki motolo ke tau po kala ma tala tala no faiva be mo funga kani ta JJ video halaman mai me loto no kalo fa fa manata dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa pe ko ki kon asi ibe nia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho like he funga kani ta JJ video ma o si tu ko to na fo faiva action mari o pito ya fo team so ti america ko taha ye tik nau tolu ko hau ya mi Mexico pele te wene mari na ne fafa ireva ena a kapteni moto nga ko ya timi ke na alwange ne na alhifo fie fie ke fra mafana ena ka to nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye ye me na hoko oi ku more ye mo uia o so tia na mari hange ko lau ko ka to nga be mono tutuko ha me na hoko ke to nga no fanga fere ni ko funga kanita JJ video te ke ma ube mi ai atari o ku mautuko to ni mo ki fo faiva mari eta ke ta masi mo ki ofi fine ko e tamai ko ni oksi slow ene fakau kau ho fanga fa tapu o ku mana ko ma ube ke alo avene ki ta hine ki ha ko mo eva ki ai pe o ku kai pe ke si ma ia e han ofi fine ko ini ko o fatu e ene ki tangata e ki nei ai ha me ana hoko pe tu ko ki ki tamai ko ini o nei ku nga we populai a singa ai o ku kai pe ke fai ha feta ula ki ia e taimi o fehu ia ha me a ke te ia pe ko fa o fata hai ko ne fi e kai fi ma vai me no ki ofi fine e o ko fai ma mari o pito re vai ni ko fehu i re va ne to ia ai nai hata ke ne si to ni e tamai ko ini me ke si tu ko ki ia ki ai pe na e to si o ke ono ki ofi fine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita teke mao pe mea e tari a mehe JJ video.

Iyo, hoa ki pa makai nga. O ku tai tani rei e beki mo tolu ke tau. Po kalamba ma ke he koi hawani. Pea, mo spea, ba zon. Aua. Iyo, te tau tala tala noa i a honi. Ki he tau ngahi. Leta mea lere koia ki hosare te misini. Aia ku mama atene e tau leta whaafonu. Pea ku iloa koia koe lining belt. Koe koko e kuke fema uha o leta whaafonu o tatau e be. Pea koe haa e fai nga mo tolo. Pea koe haa e fai nga saisi. Pea koe haa e fai nga reta whaafonu. Ko sare te misini o ku mau katoa ia pea mihe spare bar zone pea foki ki e tau fan belt mau atu be moia ko e timing belt ko e reta taimi mau atu bamba reta taimi kai pea foki ki e tau timing jane e manato i waia ngahi reta whakafonu ia o ku reta pa waia ngahi reta whakafonu ia o ku seini ia au ki loko ke timing jane e reta taimi wai tau ngahi reta taimi atau tolu o ku seini ko eni mau atu be moia pea mihe spare bar zone. Eyo manatu i ko seini just depend on the vehicle. Ko ko mau tuku e te mini. Ma fukeni pe mo etau ngahi koloa ke ko ia ku ke fie mau. Remember we have our lining belt, bagoreta frafonu, fan belt, timing belt, pe pe foki ki he timing chain. Ma fukeni pe mo etau ngahi koloa ke ko ni ke toni mo fili bambe ai. E a lot of freklo ko ia. Ai spare bunch on i he hoani. Fa tatai pe ko ngahi fie ma weni yo fie ma ko ke ha ko ya o kum ya to ha foi konga yo sare te misini pe ko konga ho misini pe ko konga yo sin no me alere o fie ma ke ha pe mo ngahi fie ma ko ni pe ko ngahi requirements o ngahi information o fie ma o ai engine number o wai fika ho me alere o fie ma ke ha pe mo ya o kwai pe mo e model number o kwai pe mo motor ho me alere fie ma ke ha mo ya kai pe fo ki he ta ko ia ho melere pe ko e vehicle ia pe mo vehicle name mo hingo ho melere ai ko ngai me ala la hiene fa i ga pau ko ke ha ko ke fe ma u ha fa fon ho melere fe ma u ai starta ho melere ko ngai me ai ni te ke ha u pe mo ia ngai kon kon ala la hi fa ko ni ke kumi aki ai ko ngai ho melere me fe ko pe me spare bar zone.

Ika kenga tai, aku mak ada befok handy bermain tau fixman tools. Iyo, tau ngah buka mbangawe. Natal kau yang nak, fana kau mak beri dia lot tu nukar faham mak befok handy ay mechanic tools. Beko buka mbangawe kau yang kiri kau engineer. Mau mak aku toa fakat tau set dia tu hebat mini. Mefe kau bermain spare bandon. Kau befok kiri tau kambenda tools. Beko kau tufunga, eh? Natal kau yang kau kambenda, iyo kau tufunga. Kau ni mak tu bermain tafak kiri kau bungah puham be angawe mak den ba mo panel tools io beko nau tolu ko ia kau penolo beko kau fakasan sani mak ko toa be mo mo ngahi puham be angawe ia lot of freklo ko ia ASB banjon bre be foki ki tau electrical tools beko tau ngahi nau nau faka uhila be angawe ko ngai faka uhila nau tolu ko ia nau o si halanga fane be nau ana tole ba kau ngawe uhila foto ga plaki fisi mama waya mo hafoa mak ko toa kai be foki ki etau water blaster mesin fana mai matau fema ko tau mesin fana mai ki ola ko ngai mesin fana mai lalah ya pito maloh ya pito ko ni mau mau tu ba metau mesin fana mai pe kai ke ngata ma de foki handi pe mo water pump pe ko mesin ni pam vai e ai feito ko ko lere si si ai mai be ko vai vai ai lere ko ai mai ko ni ko o tu i be kai mesin fana mai o ko hange ha o hawai ai water e god mau tu ko de water pump pe mi he spare band zone ai mau ma to e tau fixman tool, mechanic tools, carpenter tools, panel tools, electrical tools, water blaster, then my water pump. Kotoa ya mifegwa, and be here spare bar zone.

Heyo, welcome back. Fa mana tatai be, mana tu yo na ngalo ta ngahi nau nau fa ga engineer. He moto go fe ma go ia ta ngahi nau nau go ia ki he mechanic tools go ri ma go to ai a lot of freklo go ia o Pacific Timba. Hange go ia go ta star, go ta palaia, go ta range, go ta ngahi nau nau ngau fa ga mechanic ya go ta ngahi socket he. Go ka to ngahi ko lo go ni lama pe fa tau ta ta pe ku to lama pe fa tau seti pe to lama fa tau puha e toolbox ma ku to o me anga ngi me anga ngi fa ma ke ni ki me lot of freklo ko ia o ha o Pacific Timba o gai ba me ta fa ki ko tau su safety puti mai o wai me tau ngai vesi o wai me tau ngai o malolo nga we pe me Pacific Timba and hardware.

Io hange go glavet go in nai. Si o ke o wa ma alo ta ma ki o wikeni. Ko e fenga marien ke te ko ike ke faka papau e. O ku malu au pito au pito e ta fa aki ko ia ki he vai. Ai mo anga vai fi ma uia ke ma a mo hai sini. Ko e fare klo ko ia a MNJ water tank go i hofoa. Ma o si mau marie ko toa e tau tangke vai. Hape lahi tangke vai go ke fe ma au mau lama le rei. Manatu i go tangke vai o ku ne hanga ea malu i au pito e vai. Moko moko ma upe vai lo. Toka ke vela hangi ko si mawai baka ke ngatai whaingo fua apito ki ono fufulu pia ku whaingo fua kono we i takai holo pia ko e mo tolo fo owea tānaki ko e vai ko e tautange vai malu pia hao apito me he uri he taimi ko yuku ke ai ai ki tainamu pe i olunga i he vai ne hugo ki loto maa apito apito kai ke ngatai hoi ki pamoe kainga ok mautu e mau pamoe whakatari ko e lahitaha ko e tektau tolu hao ko e vai ia maa tange ia kai hao e vai ia ko e me he whare ko toko ke whakatari uri au pito au pito e whakatari mauma e whakatari ba mano fitingi mei whekoa pe mei MNJ Water Tank pe mei hofoa.

Yo, gue fok nga tampe ai gue fok mo mau pausa. Se ve si go e mau pausa, ga tek na to lo go na be to be pausa, hanga mai be ke mau fare nga we. I fe go i ho fo a ke MNJ water tank, we mo tau pausa, na to lo go na fe ma tau pausa, we mo tau fo fe tong hina casa, o gue ba mo e tau ta fa ke ki he, e tau ki fare kolo to be he ta fa ki mo nga se ve si ke ke he, o mau ato, pe me MNJ water tank, ga be fo ki ke he, a pausa ho fo a, mo fo fa tong ye be ai me he moni te ke tonaki he no taita lilerei hoe ki ba mai kainga fonua i he tau pokrama drive time show pe mo MJ Moriteng.

Okta tali loto fie fie ibe ki motolo ke tau po kalama tala tala no faiva be mo funga kani da JJ video halaman mai me loto no kalofa fa manata dai be e tau ngai faiva fo o ke weekend ke weekend ko toa be ko ki konga si ibe nia o mau to mai ke tu wa ke tu ka ke to ki me mai o toni mo fili ho like he funga kani da JJ video ma o si tu ko to na foi faiva action mari o pito ya foi team so te america ko taha ia tek nau tolu ko hauia mi Mexico pele te wene mari na ne fafa ireva ena a kapteni moto nga ko ya timi ke na alwange ne na alhifo fie fia ke fra mafana ena ka to nga ai ki mari ko ni ka ko pango ne ye ye me na hoko oi ku more ye mo uia o so tia na mari hange ko lau ko ka to nga be mono tutuku ha me na hoko ke to nga ho no fanga fere ni ko funga kanita JJ video te ke ma u be mi ai atari o ku ma tu ko to ni mo ki fo i fai ma mari e ta ke ta ma si mo ki ofifine ko e tamai ko ni oksi slow ene fakau kau ho fanga e fakata pu o ku mana ko ma upe ke alo ave ne gita hine ke hako mo eva ki ai pe o ku ikai pe ke si ima ia e han ofifine ko ini ko o fatu e ene ki tangata eki nei ai ha me ana e hoko pe tu ko ki ki he tamai ko ini o nei ku nga we populai a singa ai o ku kai be ke fai ha feta ula ki ia e taimi o fehu ia ha me ake te ia pe ko fra o fata hai ko ne fi e kai fi ma vai me no ki ofi fine e o ko fai ma mari e o pito re vai ni ko fehu ire va ne to ia ina i hata ke ne si to ni e tamai ko ini me ke si tu ko ki ia ki ai pe na e to si o ke ono ki ofe fine. Na e ata pe mehe pōpula pe ikai. Koe kānita teke mao pe mea e atari a mehe JJ video.

到几礼拜，到几礼拜开，我都别过，没那么爱打来打来那个呀。别我别碰么个是，我讲我冇开几杯，我都讲过，我讲过你，我开几杯个嘛，打发打杯，但我都我到高级是这里，个个我讲都端住杯呀，我讲都。O mahino pe foki o ikai be ke lava hamea hafonua ki isileri. Penae foki I he wike ko maloia tuna e tautala noa foki ki he vahe vahe pe moe tuunga ko ia o ngahi haa mo ngahi fonua. Pena mahino pe foki I he mape si isi I ko ia ai ki mape mo ki peko e ki fonua o isileri. Ka ihe tautala noa koe e wiku osi na whamala ala to ai tuunga o I ngā iha a he ku whawhikiki ai kakai o Palestine ko nā ufonua au whawhikiki ai haa koe ko nā ufonua. Ka ku tāna opi pukitoi tā pū ia ki he ngā hi wahe whonua koe ni ma ngā hi whonua koe ni I he hingoa ko osi mau mea I beki mau tolu e ngā hingoa ko ia I he tohitapu ko Persia, ko Irania I he ahoni. Ko Iraq, ko Babylonia I he taimio sisu. Ka ko inga foki ku tau whaata anoa ki ai pe tau he ku tukua ki. O ku whakai haua Israeli I he ha hake loto loto. Ka ka pau te mou nofo meai. Te pāne pau te mou nofo o whakau kaore reiki ai. Ko Isireli o ku nofo nonga pe. Ko ea lātu pe koe e kau tau toi toi mo ea lātu ngai whanua ko ne āia. O ku hange pe ia tau sio atu. Ke hawhawhangu ai mohe. Pe ku tālongo fōke tō I tāpū ki siuta, ko Isileria, ko siuta, ko Isileria. Pe ku tāu tālanoa ki ai, ngā I... Pe ku tālongo fōke tō I tāpū ia, hangei ko tālanoa ko ia, ki kakai o Palestine, ko kakai fōke o Palestine. Ko kakai ia, ko foha ia e taha, pe ko foha ia e taha o noa, ko semi. Tupu ai kakai ko ia uatu o nofo I Palestine, kanana pe... Nei koe foha koe ni nei aruia ki Afrika. O tupu mai ai kakai koe ni, pe kuna whenga unu aki pe foki, pe o maa nofo I sieri o uiei. He koe ngai whanua Palestine, pe koe ngai whanua koe Palestine, koe ngai hingoa motua pea, ngai whetu uka, koe ngai foki, koe ngai kakai koe ni, pe kuna ngai nga toko Palestine. Ko tau tāna noa ki a ibe, tau tāna noa ki ngā I tui whakaristiane, koi tui whakasiu, koi tui whakamoslemi. Oku mahino mai ki he tau I he ngā I aoni, oku kai koi ngā I tau whakapureanga, pe koi tau whakaekonomika, pe koi tau, koi ngā I tūpunga, bea ngā I tau ia koi ni, koi ngā I tui, ko ngā I tui lotu koe ni, tātou te whito ki he tui whamoslemi. Pea kapau te tau lawe tātou ki he nau tohi koe koe Koran. O ku ke he atu. He ku nau pusi he nātou pea mhange ia koe lao koe a Mosese, mata ki he mata, nifo ki he nifo. Pea tau whakaukau atu ai ki he tuunga koe e tau, koe haa mea ko pehe ai pe tau ia I he hake loto loto. Kei kehe, ka pau te tau whātotolo pe tau talanoa ki ai pe au atu ki hawhainga taimi ku tau talanoa ki ngāhi. Koe ngāhi haa pe nia, koe ngāhi haa pe nia I he hahake loto loto o whai ai koe ni. Ka koe no uhi ngā eni, koe mea koe e kua lawe noa ai ale panoni. Koe Hezbollah, koe kau tau toitoia aku nau nofo nau tolu I Lepanoni. Peto ki kono fufulu peia e Israeli ai kakai koe ni o lawe si lawe noa ai kausibiriane mai kakai ia o Lepanoni. He eku
Osi ange koe ni, o ku whakaivia, o ku whakapaanga, o ku whakamahafu e Iran a Hezbollah. I le Panonia. Koe Hamas, i he Gaza. Koe konga whonua riri, na e fuaki ki he kau Palestine. Ne pena e loto ki ai, a Isileri. Konga whonua ni aku tu i loto Isileri. O ku iai ai Hamas, koe kau tau toi toi mo ia. O ku naunofu mo nautolu, i he Gaza. Whakaivia e Iran, whakamahafu e Iran, whakamahanga e Iran. Pea ku whariri fu he ku nau ngahi e nga tō o nofo i loto whanua. Pea ku nau langa e nga tōre ngahi tāno. O alu ke o hū ngahi tāno ko ni o asehake i Isileli. Pea ku nau ngahi ake ngahi whare maha ki. O keri e ngahi nofoanga i he lalo whare. O nau tōi nga tō. Ko nau ilo foki. Ko ngahi feitua na e kaike lava e Isileli o pomui pe. He koe ngā ka ngai whitua kua e kakai. Ka aku i kai. O kua ke pehe mai Isileli. Koe hae toi toi. Ka kuna utau toi. Ange pe ka tau si atu. Alo toi. Alo toi ke maru pe. Alo toi ke puri. He te ukum pe au kua mau. O kua kiri pe. E Isileli ia. Ai Hamas. I e Gaza. Pe mo Hezbollah. I le Panoni. Koe ni. Ko Yemen, o ku nau ki me ko hako mo nau toro. O ku iai ai kautau toi toi koi koi Houthis. Whakaivea e Iran, whakapaanga e Iran, whamahafu e Iran. Ka koena, koe Palestiniana o Israeli o ku ne lea mai ke kau Houthis. Pea mo Yemen, ke raki tokanga o whawhanga o nau kakai ke nau maakona, kai tuku ai tauangi. Kua au beni ngāhi whamatala ke tūnga kui ai a Iran i he ao ni pia kua whakaofa. Kui kai hatoi meko hake. Nei e ngāhi ao ku mariwa tū, nei foki e ngāhi whemahino aki i a Netanyahu pia mō Donald Trump. Pia hangi kua ngāhi whakauhinga mehen kautaha, ngahi kautaha ngongo eni ihi o nau pehe. Na mahalo pe koe, mea pe kotoa pehea ku osi palani pehea e he ongo Palestini koe ni, e Palestini moe palemia. Ke tako haa noa ia maamani, ka he hoko pehea no pomu pehea e Isileria a ngahi feitu koe ni, o kungi kai hanao toe meko mai. Ka koe tala no maari e utau whahoko, o utau whanongo ai e ngahi ahoni pehea ku. He kono o mai koe ngai ki kautaha ngongo koe Moslemi, koe tui, koe ia, kuna u tāwha tāpere no tō. Pea ku whakaori aki kono omi koe e Irani koe ngai o ngongo, moe ngai o ngongo loi, moe ngai o ngongo hala. I he taimi koe na e fuki ai taimia na e matea i interneti i Iran. Hangarewa he IRGC, aina osi whamatala atpeani nai, o tuku mai ngā ingongo koni. Koe ni, kua mo'ui mai a interneti koa Iran, pe kua whaitai he kakai ia o tuku mai a pomu koa Iran. Pe hange pe koe ngā hi whalawelawe koe o mai me he, hange koe whalawelawe koe o mai me Israeli pe moe, lau koe ia e kau siu, o kulahi ai taranoa ia. O kulahi ai taranoa. Koe mala e tau o kumea behua. Koe fo'i, moe maalohi. Pea fulahi ai taarea ia ke tukutau. Kakutau siu atu peki ai ke ngahi o ngongo kua mai. Ki he ruolo taha atu aia ku ngai akirewa e Irania. Koe mea koe ni o ku whakaori taha. Ngā ke Irania e Houthis, Hezbollah, ba mwe Hamas, ke nā kau ngā kau he whana misaila koia ki he Isileli. Ko ui ngā ke hanga noa e ngā he whonua koe, o ngāri o ku pehe ku kau noa atu i kai. Ko e nā, ku otari mai e Benjamin Netanyahu, ai lea mei he
Palestine o Yemen. Ko Choatani. Kai kehe. Hangi me ko e tau tānoa i wege ko si, mo e tau tānoa ke historia ko ia e hake roto loto, mo e tukupoanga ko ia e tau. Ko mea penia e hoko, ko mea penia e hoko ko paupe ki tau alu ke whaforofora mo e whakatoi tapu o mai mea e ngai whamoni pau. Ko e waihi e, hawhenga hawhonua. Nā o tānau whaki i he uike kua si ki kite he tohi kua i saia, ki he whanua e hongo fulu koe, tēnā o hofi a Israeli. Pe koe e ai e whanua e tolu, tēnā o taki mua ai. Ko Persia, ko Irania. Koe whanua e taha ko me koki pe ko ko me koki ko Lusia ia. Pe koe mo e whanua e taha. Kei e kei ke fu alu ke whakaau liki ko ia ke whakatoi tapu. Pa mole mole atu pe ke kau ilo whakatoi tapu. Ka ku tau tala noa fwoki ke mahino ki ho tau ki kakai o mamani mo tau kakai ai tu unga kou ku iai. He e ku tau whakakaukau ba wai kakai e ni kuna pe he hangi e beko koi ngahi laka whakaha e kau Palestine e ngai whanua ke. O ku whakai haua i Sileli. O ku hanga e i Sileli o whakai haua. Mo whakatiki tato ina kai. O ku hala e mao kuia. Ka ku maipi whukumbo e ngahi tuku aki e te minipo tau si watu si lawea noa ia e sibiri ai ne. Ka ku kau tau toi koe ni. U kau tau toi koe ni i Lepanoni pe mo Hamas. Oku nau peku ui i whapalangi ko Human Shield. Oku nau o mai e whanau beunga mo ngā i whamiri. O te ke mua mai ke maru ia ki nau tolu. Ko ngā ka lama hungu atu anau beana whakahoko ki Isilöri. Pea koe ni, koe vaihi hawhenga hawhonua ki Isilöri. He waipi pōke laua e wholofola. Ko hoku ofa anga taha bea i Sireli. Ko e, wholofola ia e otua. Pe ka pao e ai ha funua, pe ai ha haa, pe ha moha matakari. E whakawhetau ki Sireli, ku hange haate pūwhanga pe. Ha te kape i hano kanau i mata, tāpu pe mo e otua. Pe ku tau nofo ai. Māri e whoki, ko tau tāra noa whoki ki he tau, i he hake loto. Ko i koni he ku tau uesi ai, he ho, hiki koni atu unga e lolo i ngahai ahoni. Ko i hiki mahako tō hiki tō tolo beni e lolo i he tauni pe. Ko hai e ku uesi ai, ko tau tolo tau uesi ai. Pea kuai foki e tau tui, kuai pe tau takitaha tui, mo e te ngahi tui whakapolitikare, mo ngahi tui. Ka ko tau tala noa pe foki ki e tau ke mahino. E wiko o si foki na e ato ai o ngongo me whareni. I hanga ko ia e waka Falanse oku i he Strait of Hormuz. O kau e ngahi ai waka Falanse ko ni e mo ngahi waka tau Amerika. I he whituko ni no le ohi. Pono whakatā koe, ai whiwhukulau aki koe ngāhi waka lolo. Hono puke, ai waka lolo Lusia. O hange hange, o unau whiawe aki haolo me atau. Pena e tūtu ni he Palestini koe a Franse i he wiki kua usike puke, o Sibi. Kai kehe, oku whakalilifu e tau sio e ngahi ātāma, e ngahi e mate koe ai kakai. Kono mōnia kua uesi ai ai kakai. Ai aeni kua tāe e kāne, kua haalu e whakatomara i he Iran, kakai o Iran i ngahi ahoni. Kuhange me fuka lawe koe ai o ngongwani nai i hono whakakui koe e Hitler koe a Siamane.
au ta tau, tofu pē, moi poi mea koni whakō, pē koe tui whakamoslemi koe ni, regime koe ni, nei aia Aitola Khomeini, o nga uhanga o mai ngai whakaukau, pē he tēnā upure, pē nā tēnā u mau e ngāhi mawhai, pē tēnā u tū mārie, pē tēnā u hā, o ka pau e liua ai sāko o Iran. Pē hoko foki. Koeni. Ko kore mai e kakai, mo e whenga e kakai o Irani. Ki he foha koe e o sā, pē koe pirinis kalaunia o ku iloto ai Amerika ia. Ke foki ange, ke toi foki bea Irania ke pureanga whakatui. Kaikai, ko tau tāra nō pia whakia ia whawhini. Pia tau amanaki pē vave e ne o si. Pia kautuhi, wai ngā whuke ngā hi tā noa e niu pē. Ka pai tuange Amerika i sireri ke ne whai ea e tau. Mahalo kua wholoa e o se tau. Kaikai, au te maariange pē mo ngā hi teke pate ko ia Donald Trump. Au toi maari ange mo tāmaia ko ia. I e wike ko si, nei maua e ngāhi ngongo ko ia pehe, nei e lea nei pehe nei kapea Donald Trump ki a Benjamin Netanyahu. Kei kehe, hangi e pe ko e tānoa o tau whai. Ko Donald Trump, ko tangata business fia, toka ngai ke mea whai ekonomika mo pānga. Ko Benjamin Netanyahu, ko tama sōti aia, na ihe mala e tau, ihe tau e ngufurugu mari watu. Pe, koe tau tala noa, pepe, koe tau tala noa ihe fiafini. E maari e koe ngahi ngā unu koe a Donald Trump. Pe, ange e pe koe whata noa koe tau whaibu ngahi o ngongongu koe tau mao ihe fiafini. E whai hola Donald Trump he whinga koe ke taofi. Pe koe tawhi maari e kune whai o ai peki holomui a Isireri. Ka, holomui taimi no no pe, aruatu. Holomui pe a Isireri, aruatu. O kai peke pehe ne teni ahuia. Hangei pe koe hawhelo toi whakatala noa pe ke hangei pe koe ngai lawe koe ngai yung kautaha ngongo ma kehe, mo kehe kehe pe. Na atau whakaukau o kuna ke a Netanyahu mo Trump na akoha ai whakangaringari pe kai hoko pe hano whakaauhua o Iran ko Lepanoni feitu go iai e Hezbollah ko Hamas o gu iai o gu ihe Gaza. Orbo niona whai mami he tawanga nukualo whame pe ia manumatawango pe mo ngā hi o ngongo mo i tāna tāna nō kutau whahako e whia vini. Ka te ngwata ahe, ka tau toki siwa pongpongi ki ngā hi hoko hoko mai ulahi pe ngā hi o ngongo. Ka te ngwata ahe, pe kau tui pe kumo mea i ngā hi o ngongo, lahi pite ngā hi o ngongo i he social media, ka te mana tui. Uai pe ngā hi o ngongo o kumo oni, pe uai pe ngā hi o ngongo o kuloi. Pe kau tui pe au, hangi peko tau funuani, koe pima ngai ngongo ton pege tau whakaukau kiai ton pege. Ma ino, koe mooni. Ko mea ku maua toi, me ngongo mi maman lahi, koe ngai ngongo mooni au pito eni koko, i he tau koe ia, i he hake loto loto. Peko no whakama opo opo. Hangi peko lawa e uwhai. E fiu ngai funua e hake loto loto, pia mo mamani, pia funua pe mamani, ke lainei pe koe rabai pe koe wipe outi a Isireri ka kuikai. He koe, o whaanga ia, oi o tua, pea ikai te, pea he ikai be, pea tatawai be, pea ko hai, haiwi mālohi, moha paanga mlahi, moha tuu maarie, ka peke lawai taha Isireri. E kono whai kiki me koe ngai ongo ongo koe a, o ngai nau nau tau a Isireri, o ia we, toe, amo atu pia toe ae poto, hono kakai, pia mo toe whakaono pōni koe a, ae mea tau, kata ngata ahe, kata tuk mea mai a pongpongi, mo ngai ongo ongo, me he, tau mea ake roto.

O tu ia i e lau i a whē i e Piofini. Ka mai ke proklama o e Hewani. Tau miti hong fulu ke hei wā me i e pei a manu mata ngā wā wāpoi ngā noi whae mā ni. Mui whai whanunga ni mā ngā mōturu. Whasiko ni o atu ia ma e kau whai whanunga ko ia me he pache tayas mi hala pai pāsi i ofi ni ki e hala vuna. Ofi ki e wafu kunchalo te ki a lui, ka mā viri, pe foki ki a laki. Pe moi whakinunga me mi he hala pai pāsi whare wae ko ni mauwhanga. Ko e pache tayas. Ogu mao e ngahi wae ke wau ke wae i ki, fika tā tolu tā whāta ni mta hanta wae, alua i peke he wae palau. Mao e wae ke he, mō mea ki ai, ogu maa maa au pito. Maa maa au pito e ai wae koi ni, wae wae fo ou, pia mui wae sike ni eni. Mō mea tu ki ai o ngahi mō wae e ai, ogu e unau ngā ki pē ai o whā, mō mea i peko hiki e ngā lolo mō i pentini. A te whasiko ni mai, ka ungawe koe, bache tayas, mi halapai bāsi, mi mawhanga, sexy lady.

kui etong faksi ya ku fifi di magi ka ma etong po kala ma magi ku ya bom pokin pe ku atu tata lele bi mo tata lo to ma fanna ai hoi ki mo ka inga o funwa agina utol ku to be mo me mai he we di o lo to no kala fa I he tong po kala ma breakfast show ku ya o hawani pe mo fra fe lo to ma fanna ki tonga ko toa he tong po kala ma breakfast show ku ya bom pokin mana tu ui a etau a funga te tari ka kai he te mo ki ko ni o kamana ki ke longa longa kato anga loto nuka lofa he tau wike he lala he tau konferenisi ko ya siasi wesiriana tawataina tonga he te wake te ngahe koristutuku oku fafe ya tu ki mautolo ai fonga mahino ngofua moanga maheni mo fonga ko ia ki hano talitari ho tau kakai e o ko e tau mari mari pe ambo e tau ngau ya ke tau ria nga maheni ngu pehe malo elele welcome to the friendly island of Tonga. Welcome to the kingdom of Tonga. Aua, e tau fai behe, te tau hoko ai, ko hono tua ke lelei ho tau whanua. Ki hi tua pureanga, pe mo tau kakai, mo tau ngahi maheni, unau hau ki tongani. E fuka atoa ngā koni, o lo tonga lere I tonga, o tau amanaki ke tau siu atu kia I he hawani. Ko iyo kaya ngai ne tuu koe I he taimini, e tau po kalama breakfast o koe hawani, pea moe ui, re dio lo tonu kalofa, pea moe Pacific Timba. BG8, me lo tonu kalofa, pea moe tau fasiloki, a tia mamuto le bambungini. Good morning, Tonga, from Pacific Timba and Hardware.

Wilco Wilco Wilco Tonga o ku ke ke fe kumi ki ha o na na langa me a mai ko e ki he Wilco Limited iyo he o mau fa ha ko fa tongi a to be ye no fa kato ho mo nga hinong na langa ai o mau ma to ye ka mea wa ya mesi pla yuti ha di flex o ka mea me mila uri uri tanga isi ma papa ye sai si ke ke he e sai luwa mo la luwa mata pa ki tu a moloto na na ke wila na na ke nga o fa pala ma pe ko ha pe ha na na langa o ku fe mau te mau lava o fea ko fe mau o mau frata o dai be forget ni ba mwe bari be me nga ka ta ko ni to looks resin mo chip plus o wa nga lo mau nga misin ni pamwai misin generator misin heusima misin kini misin ko si teke misin tutu o ka o pe ke fu tai mi afu ko ni o mau ma to ni ai e a ko ni e ka la si ge ke be fo ki ge ta wi e ka la si ge ke i tu u i horisi i te bire i fariki mo nga ko lo ke ke ke to mo fi di be mi ai pe me wo go Wilco, Wilco.